0: I guess I had to lose you on the way to finding me.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
3: Bakit naman?
2: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
3: Ah eh, yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Kumusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Batch.
0: Oh eh, kumusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kumusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Ah eh, yun lang.

8:44 on the clock. Good morning! Sabihin niyo pa rin po, DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9. Sa mga nagtatanong po, nagbro-broadcast po tayo live dito sa my Taps Santiago campus. There's a lot of we're asking doon sa ating comment section dito po sa ating live ngayon sa TikTok. Kung saan campus daw tayo live ngayon. Dito po actually sa my Taps Santiago. Although naka-broadcast din po tayo through 107.1 dyan po sa may Alicia, Ilagan, and dyan po sa may Taps Rojas Nasim. Yeah, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po ng mga nakatutok sa ating programa ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Jay Villicious, Taps Santiago po. Yes po, dito po ito sa may Taps Santiago. Meron nga po tayong question of the day kasi merong gigil na gigil sa atin text line. Ito, nanggagalait ito dun sa nangutang siguro sa kanya. Ang ating katanungan, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad yung kakilala ninyo ng utang niya? Diba? Sarap niyan bubugin. Nakakainis na nais ibahagi, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. May nagpapabati sa ating kanina dito sa ating live sa ang tawag dito sa ating TikTok. Yung manager, kasama daw niya yung manager niya sa may FWD Insurance. Hello, hindi naman niya minention anong name niya. Anyway, sabi dito yung texter 7792, sign na di magbabayad yung kakilala ko, yung kakilala na ng utang. Number one, dati lagi pumupunta sa bahay para makichismis. Ngayon, nagtatago at mailap na. Dati, laging nagre-react sa my day. Ngayon, no interaction at all sa SOCMED. Parang ano na, nag-cut off na ng ties sa'yo eh. No, parang hindi ka niya nakilala dyan sa part na yan. Dati, sobrang madrama sa buhay ngayon. Makikita mo sa my day, masaya naman. Yun nga, sinasabi ko, gumagawa lang ng kwento para naman maawa ka, ganyan, maantig, di ba? Para convincing power. Ito yung sinasabi ko, sabi dito ni... Texter 5673, kapag blinak ka na po niya sa lahat ng social media account mo, DJ. Kapag nagka-amnesia siya, tuwing sisingilin mo siya kasi di na niya maalala. Nako. Kapag sisingilin mo na siya, DJ, siya pa yung galit at demanding kung kailan niya gustong magbayad. Kainis, DJ, sarap niyang isako, tas itapon sa Calo Bridge. Halatang taga Santiago to, Calo Bridge yung pagtatapunan niyo. Kapag sisingilin mo na siya, DJ, ang dami niyang dahilan. Wala pa daw siyang pera, bukas na lang daw, o kaya next time talaga promise na. Ay, nako, kainis talaga, DJ. Damang-dama yung ano eh, no? Yung irita at galit doon sa tao dito sa nag-text sa atin ngayon. Eh, no? Alatang ang daming nakaka-relate dito, di ba? Nakakainis yung mga utangera at utangero na yan, DJ. Ang lakas ng loob mang utang, pero pag singilan, ikala mo mga TNT na. Tago ng tago. Tapos di mo na mahagilap kapag saang kapag kung saang lupalop ng mundo nagtago. Totoo yan. Yung iba kapag sisingilin mo na, magsasabi pa yan na bukas promise. Kinabukasan, hindi na yan magre-reply. Diba? Sarap tadyaan doon sa tagiliran malapit sa kidney. Diba? Lower and upper ng appendix niya.

No. Tapos, nasa bakasyon pa DJ. Ay, nako talaga naman. Yan yung ang sarap sa bunutan hanggang anit eh. Diba? O kaya kurutin mo ng pagkanipis-nipis ng kuko mo dun sa may balat niya sa tagiliran. Yung sasama yung balat para damang-dama, tagos sa buto, gano'n. Kasi tagos din sa buto yung kakapalan ng mukha. Ang sarap. Ang sarap, kalpusan, mga... Sabi ni Dexter 4637. Good morning, DJ Max. Almusal tayo ng batil patong. Ipadala mo, hindi yung nag-aaya ka lang. A big shout-out to Mark Joseph Pilon and Kuya Mike Pilon. And the Pilon family. Diyan po siya may Divisory. Ay, Ramos. Ramos pa. Ramos, San Isidro, Isabela. Ako, DJ, kapag merong umutang sa akin, isang taon na siya, hindi nagbabayad. Ay, pag mga ganyan, dapat yan, nire-report. Nire-report sa DSWD, paampun mo ro, nawawalang bata ka. O kaya, yan, oh, ang sa- paghanap ka ng ano, ng hitman. De, joke lang, wag, baka ma-impeach ka. Diba, mga ganyan? Sarap ano, ang sarap batukan sa may leeg. Si bahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sabi ni Justin dito sa ating FB page, DJ, nag-amnesia na, di niya ako kilalag. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang bilis magkaroon ng amnesia ng mga Pinoy. Ay, nako DJ, nanggigigil po talaga ako. Pwede po bang ipa-shoutout yung name nila para naman magsipagbayad na? Wag, wag. Kaya makalang. Baka makasuhan tayo dito. Diba? Ako lang ba yung nagpapautang pero nahihiya, maningil, sabi ni Amy. O hindi ikaw, hindi lang ikaw. Totoo to, di ba? Yung ikaw yung nagpautang, name, pero ikaw yung nahihiyang maningil. Pero yung kakilala mong pinautangan mo, ang kapal ng mukha. Sing kapal yung encyclopedia. Or mas makapal pa siguro sa Merriam-Webster Dictionary. Ano ba naman yan nga ni? Parang pinaglihi sa crocodile. Dati ka bang congressman o dati kang senator? Say, para kang buwaya sa kapal ng balat mo eh. Diba yung mga ganyan? Pero ako din, pag nagpapautang ako, nahihiya ako maningil sa totoo lang. Ewan ko ba, bakit ganun? Ano, guilt trip? Ako lang ba? Kami lang ba ni Amy ang nahihiya na maningil kapag nagpautang? Dami ko naman palang pera, nagpapautang pa pala ako. Mamaya may pumunta rito sa station, nagpapautang pala si DJ Max, punta nga tayo dun sa Taps. Yung mga nakamaletang pera, no? Huwag na natin pag-usapan niya, mali-maleta. Shoutout kay Mike na naghahanap ng kambing. O, baka ibang kambing yung mahanap niya dyan, ha? O, talaga Pilon. Pero pag hindi naman sila sinisingil, wala rin pagkukusang magbayad. Totoo yan. Totoo yan, Miss Amy. Diba yung nagpautang ka, hindi mo na nga kinukulit para may peace of mind siya. Pero wala man lang kusang magbayad. Ang sarap talaga, tadyaan yan. Bandang kumbong. Anyway, again, pwede-pwede nyo pa rin pong ipadala yung mga nakakainis ninyong experience or kwento sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Nick Jonas with a song called Jealous, back-to-back with Justin Bieber's Overboard. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, DJ Max.

was Whitney Houston with a song called Where Do Broken Hearts Go? Diba? Alam ko maraming nakaka-relate dyan ngayon kasi ang daming nadurog na puso dahil hindi pa rin nagbabayad ng utang yung kakilala nila. Anyway, kabili niya pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Gano'ng kakilala mo umutang sa'yo? Yan, iniwan ka na. Sabi dito ni Texter 7792, ah, ito yung nag-comment sa live natin kanina. Ikaw din pala yung nagpadala ng mensahe na yung tatlong rason kung bakit senyalis na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala mo. Sabi niya kasi rito, shout out FWD Branch Manager Madam Noemi Tawaran. Have a safe flight going to Manila and Cebu, ma'am, from your sexy tari, Aika. Sexy tari? Saan banda? Have a safe flight po sa branch manager ng FWD, Madam Noemi Tawaran. Ma'am, pasalubong naman. Cebu yan, no? Gusto ko ng ano, ng may danggit ba doon? Ako, oh, nakikinig sila sa atin sa ngayon. Hello po, Ma'am Noemi, at sa yung secretary na si Aika. Sexy tari, sabi niya rito. Sexy yarn? So yun, nagpadala nung ano, ng tatlong senyalis na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala mo. Tapos nanood pa siya ng live natin sa TikTok. Galing. Law school, best decision. Yes po, nasa law school na tayo ngayon. Huwag nating masyadong i-announce. Konti lang. Pabati naman po, Santiago City. Oy, a big shout out kay Santiago City. Ganoong tao eh, no? Sabi kasi rito ni Ace Fragata, pabati naman po, Santiago City. Yeah. Ay, nako DJ, sa una lang sila magaling magbayad pag utang nila sa'yo, pero pag pangalawa, pangatlo na ganun, ay nako! Wala na, panay bukas na lang ganun, DJ. Totoo yan, sa una lang silang magaling umutang, sa una lang magaling magbayad, ganyan. Pero kapag nakuha na, nag-gain na yung trust mo na lender, ako sinasabi ko sa'yo, wag na. Pero ang daming yumayaman dyan as a lending business, kaya nga nagsulputan yung mga lending app at mga, ano eh, mga lending outlets dito sa Pilipinas kasi alam nila na ang Pilipino malakas umutang. Dapat DJ, kapag uutang sila, kada hindi sila magbabayad, may 5% interest para naman kahit papano may tubo yung paghihintay mo, diba? Sana nga, no? Kasi ano, ang tawag dito, kasi nakakabwisit sila. Pero ano eh, parang hindi yan saklaw ng batas natin. Yung ang langkas mangutang ng malaki pero pag singilan, daig mo pa, Bombay na pabalik-balik sa kanya, tas hulugan pa ang nais niya. Legit yan, te. Pero sa lending may karma, sabi ni Ace Fragata. Totoo ba? Nagsisimula ako ng negosyong ganyan ngayon eh. Gusto lang naman namin makatulong. In a nice way, di ba? Para ma-extend din namin yung pera namin. Nakakainis yung mga umuutang DJ na sila pa. Yung may ganang mag-post sa social media na galit sila kasi sinisingil mo na. Tas parang di ka makapag-antay na akala mo di ka na nila babayaran. Ay, nako talaga DJ, sarap kurutin ng nail cutter. Gamitan mo pa ng chani. Kurutin mo dun sa may pilik mata. Nakakabwisit yung mga ganyan. May mga ano naman, may mga lending business naman na very, very considerate mga ganyan, ano. Nakakabwisit din naman yung mga umuutang na walang, parang walang responsibilidad yan, di ba? Shout out boss, Ortega family. A big shout out, Ortega family. Yung ang bait-bait nila kapag mauungutang sila sa'yo, pero pag sisingilin mo na, akala mo dragon, kung magalit, kulang na lang kainin ka ng buo DJ. Sila pa yung may gana talagang magalit na, no? Sila pa yung may astang mayabang, ganun. Totoo yun. Hello po kay Teacher Aljan Paul Uminga from Taiwan. Hello Sir Aljan, kay Honorable Aljan Uminga, ang SK Chairman po, Chairperson ng Sinsayon.
Sinsayon, Santiago City. Hello po, Honorable Aljan Paul Uminga. Thank you for viewing my live right now. Thank you for joining us. We've got here Honorable Aljan Paul Uminga. Let's give him a round of applause, please. Sir Aljan, hello. Good morning. Tapos, pag sisingilin mo siya, wala na daw siyang pera. Pero pag nag-renew naman siya, ano yan? Nag-renew naman siya ng sarili niyang motor. Nag-renew, pambili ng bagong motor. Pagbayaran na, yan ang mahirap, umutang ka ng pambili ng bago mong uutangin, di ba? Umutang ka ng pang-down payment, eh di na doble yung huhulugan mo eh. Yung motor mo at saka yung utang mo na pinang-down mo. Minsan kailangan ng ano eh, ng... dapat maging financial literate din yung mga Pilipino sa totoo lang. Diba? Hindi yung... Di ba nga sabi nila, hindi porket marunong kang mag-ipon, eh hindi ka na maghihirap. May isan ko ba nabasa yun? Saan ko ba narinig yun? Kasi yung... Dapat marunong ka rin mag-invest, marunong kang... marunong mag-invest. Yun na yun. Hindi yung marunong ka lang mag-ipon, hindi sapat yung marunong at magaling kang mag-ipon. Diba? Dapat marunong ka rin mag-invest, mag-negosyo, ganyan. Kasi kung ipon ka lang ng ipon, eh... Wala lang. Parang nakakakaba naman yung sinabi nung isa doon kanina sa comment section natin na may karma daw ang pang ano, ang lending. Huwag naman, di ba? Nagnenegosyo lang din. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. I've got here a song from Celine Dion with a song called It's All Coming Back to Me Now. Back to back with Donna Lewis featuring Richard Marx with a song called At the Beginning. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was Jeffrey Osborne with a song called On the Wings of Love. Still here and only here at TAPS 107.1 and 107.9 with yours truly, of course. My name is DJ Max. 9:42 on the clock. For those of you guys na kaka-tuning lamang sa ating programa, mayroon po tayong question of the day. Which goes like, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo, diba? Daming triggered eh sa question of the day natin. Parang daming nakaka-relate, diba? Magkakaibigan na hindi na nagpansinan. Magkumare na nagsolian ng kandila. Magkainuman na hindi na nagkikibuan. Diba? Parang naalala, bumalik yung inis nila na, si pare, hindi pa nagbabayad. Ano ba naman yan? Anyway, sabi dito ni Michelle, dead man na sa chat, DJ, di na nagpaparamdam. Tuwing sinisingil, mala MMK ang kwento, sabi naman ni Angeli. Totoo yan! Kung magdrama eh, ano eh, sagad sa buto, kumbaga. Parang sa kwento niya, may cancer siya. Cancer sa utak pala kasi nakalimot ng magbayad ba? Sabi ni Cherry, hindi nagbabasa ng message at hindi na nagpaparamdam, DJ. Naka-restrict ka na niyan, te. Naka-ignore ka. Kinalimutan ka. Hello, DJ. Pautang naman po, DJ. Bekene men po. Good payer po ako, DJ Promise. Pa-shoutout po. It's me, Kuya Carlo ng Santiago. Halika na rito, Kuya Carlo. May pipirmahan kang kontrata bago kita pautangin. Pero legit, ha? Nagpapautang talaga ako, di ba? Kung sa mga ano dyan, mga nangangailangan, mga teachers. Kung sagad na kayo sa mga loans ninyo dyan, no? Dito na kayo. Maliit ang interest ko, basta good payer ka. Dapat mag-uutang o mangutang kayo, panindigan nyo na kaya nyong bayaran at dapat may kusa kayong magbayad. Kasi responsibilidad nyo yan in the first place, huwag nyong sayangin yung tiwala ng mga taong willing kayong tulungan dahil kapag ang tiwala ay nasira, hindi ka na talaga makakaulit pa. Legit yan! Diba? It's not about the money anymore. It's about the trust, the relationship na meron kayong dalawa. Yun ang masasayang kapag pinabayaan mong lumoboy ang utang mo, kapatid. Diba? Utang ng loob, magbayad ka ng tama. Pag mangungutang ka, isipin mo na digdinad mo yung nakasalalay dun. Hahayaan mo ba na masira yun? Kaya kung di mo kayang magbayad, wag ka na lang umutang, best, para walang problema dyan. Di ba, DJ? Yes po, diba? Kung ayaw mo magkaroon ng problema at kung ayaw mo masira yung relasyon ninyong dalawa ng kaibigan mo or nung kung sino pa man yung pinagkautangan mo, magbayad ka ng tama. Eh kung sa tingin mo hindi mo kayang magbayad ng tama, ay wag ka nang umutang sa una pa lang para at least ligtas ang kung ano mang meron sa inyong dalawa. Naniniwala po ako sa kasabihang ang taong hindi marunong magbayad ng utang ay hindi aasenso sa buhay. Kaya huwag ka nang mangutang kung di mo naman kayang magbayad. Tama yan! Diba? Yan ang mga ano, babalik ang karma sa'yo. Hello, meron pa pala akong utang sa GCash. Hindi ko pa nababayaran. Eh, yun na lang yung ano hininyo kasi ang lalaki ng mga ano niyan. Charok. Sabi dito, DJ, pag-greet Martang Inday, Judy Kumba from Texas 0985. A big shoutout po, Martang Inday, Judy Kumba. Meron naman siyang pang-renew ng motor tapos kapag pupunta na sa bahay nila, hindi na siya lalabas ng kwarto niya. Nakakainis ng maningil, DJ Max. Totoo yan! Pambili ng gamit tapos eh ang sarap ng kinakain, ikaw na nagpautang eh, nagdidildil ng asin. Ang sakit sa panganyan, kapatid. Diba yung inuna mo naman yung kapakanan nila, inuna mo naman silang pautangin para at least wala silang masabi sa'yo. Ito na naman tayo sa toxic mentality na sasabihin ng iba. Kahapon yan yung topic natin eh, sa mga hindi nakaabot sa topic natin na ano-ano sa tingin ninyo yung mga toxic na Filipino mentality, mga ganyan.
Yung para walang masabi sa'yo yung kakilala mo para at least mas maging tight yung bonding ninyo. At ikaw naman na nagtiwala dahil meron naman kayong samahan at meron kayong pagkakaibigan, pinautang mo siya ng walang pag-aalinlangan. Ang masakit doon, kapatid, sinira niya yung tiwala mo. Kapag date at araw, araw ng pagbabayad, ang rason niya, wala siyang pera pero nakarinyo siya ng motor, DJ. Ang galing talaga niya, sobra. Totoo yan! Ikaw, DJ Max, naranasan mo na po bang nagpautang ka tapos parang ikaw pa yung nag-abono sa inutang niya? Yes. Ay, ano yan? Hindi ko gets. Yung tumayo akong bilang co-maker, ganyan. Pag co-maker, hindi ako nagko-co-maker. Eh, no? Ayoko yung ganyan, sa totoo lang. Pero na-try ko ng magpautang na nahiyang maningil. Totoo yan. Nahiya akong maningil. Hindi ko alam kung bakit. Pero netong mga nagdaang araw, tumitigas na ang aking puso. Tumitigas ng kung ano man ang dapat tumigas sa akin. Para sabi ko, kailangan ko din ng pera, hindi lang kayo, kapatid. Diba? DJ, yung tipong magaling umarte para di masingil, lalo yung taga Victoria Alicia na may nunal sa bibig, sabi. Ayaw i-mention yung pangalan pero diniscribe. Grabe ka naman, texter 0985. Ayaw i-mention directly pero ano eh, no, diniscribe na lang kumbaga. Sabi ni Jean Borses dito, DJ, blinak na ako, paano ko kaya sisingilin? Report mo sa barangay. Ang masakit dun yung ano, wala kasing nakukulong sa utang, di ba? Eh, kawawa tuloy yung mga lending. Although meron kayong pinirmahan or meron kayong mga agreement, kumbaga kahihiyan na lang yan eh. Pero may mga nananalo sa small claims, ha? Beware sa mga ano dyan. Hindi ako legal expert. Pero, please naman, no? Be responsible sa pag-utang ninyo. Hindi lang kayong nangangailangan ng pera. Lahat tayo. Walang taong hindi nangangailangan ng pera. Maliban na lang kung ano ka, hayaan mo na. Sabi ni Janela, DJ, ang daming dahilan. Lahat naman puro kasinungalingan. Totoo yan siya. Yun nga yung sinasabi ko, yung mga nangungutang, very ano pa yan, very manipulative, di ba? Yung parang i-reverse psychology ka pa, gano'n. Parang igi-guilt trip ka. Yung parang ikaw pa'y nagigilting maningil, di ba? Totoo yan siya. Minsan, DJ, kailangan mo din silang prangkahin eh para makaramdam sila na may utang pa sila. Totoo yan. Yung nagka-utang nga sa akin last time sinabihan ko, yung utang mo ba sa'yo na lang? O gusto mo magkalimutan na lang tayo? Tapos yung utang mo, sa'yo na lang, mahayaan mo na. Kaya ako, pag nagpapautang ako, gusto ko may kapag takbuhan niya ako, at least may makukuha pa rin ako sa kanya, di ba? Siguro kanya-kanyang ano na lang din yan. Kanya-kanyang technique, di ba? Meron naman yung iba kasi na nagpapautang na haras. Kumbaga, sobrang harsh naman kung magpautang. Sobrang taas ng interest. At the same time, nagbabanta ng buhay. Yung mga ano eh, yung mga tipong tatambangan ko yung pamilya mo. Sige, ma-impeach ka dyan. Grabe sila, DJ Max, kapag tayo ang mangutang sa kanila tapos hindi tayo magbayad and then magtago na lang tayo sa kwarto, DJ. Huwag mo akong isama sa pagtatago mo. Bakit tayong dalawa magtatago sa kwarto mo? Hindi ko ugaling takbuhan ng utang. Ha? Kapag ako ng utang, hinaharap ko. Diba? Hindi ako tumatakbo. Hindi ako nadadapa sa hagdanan. At hindi rin ako nagtatago ng may utang. Nasasabihin ko tinulungan, ganyan. Hindi ko ugali yung ganyan. Mahirap na. Diba? Anyway, patuloy lamang po ang pagbabadala ninyong mga mensahe sa ating text line or sa ating FB page na DJ Max and sa ating text line na 0935-810-8217. Ang dami ko na naman nasabi. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from MLTR with a song called 25 Minutes back-to-back with
Backstreet Boys, Shape of My Heart. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, DJ Max.

That was Regine Velasquez with a song called In Your Eyes. Still here and only here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. 12 minutes past the hour of 10 is our time. Make sure you are all synchronized with our Philippine Standard Time, Tapsians and fellow classmates. And by the way, you know, for those of you guys who are in need of environmental services, good news kasi the DNR Region 2 announces their DNR Express permitting on wheels at Ilagan City, Isabela, which brings environmental services closer, fast, convenient, and accessible to the people. Check them out on July 27 to 28, 9 a.m. at Ilagan Community Center, Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. They also offer free technical assistance, consultation, and permitting support. For more information about their services offered, you may contact them at 0967-149-2447, or you might want to check them out in their Facebook page at EMB Cagayan Valley or their website at r2.emb.gov.ph. Again, for those of you guys who are in need of environmental services, the DNR Region 2 announces their DNR Express permitting on wheels at Ilagan City, Isabela, which brings environmental services closer, fast, convenient, and accessible to the people. Sa ano na po yan? Sa July 27 to 28, 9 a.m. Diyan po sa may Ilagan Community Center, Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. Diba? Para sa mga nangangailangan dyan ng mga permit, ganyan, or certification, gaya ng tree cutting permit, land titling surveys, chainsaw registration. At isa, mas malapit at mas mabilis ng proseso. So July 27 to 28 na po yan, dyan sa may Ilagan. Anyway, magandang umaga pa rin po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa ngayon. Sa mga nananatiling naka-stuck sa ating programa, hello and good morning to each and every one of us. DJ Max, ano po yung QOTD? Halatang kakatuning lang. Sa mga kakatuning lamang po sa ating programa, ang ating question of the day po ay ano-ano sa tingin ninyo mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Again, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung mga kakilala ninyo? Diba? Dami kasing ano yun, dami kasing na-trigger dun sa katanungan natin kanina. Diba? A message from Texter 0771. Hello DJ Max, pa-shoutout si Ryan Guzman, Amir Villa, Dolores Apexelia. Tama po ba? Sa mahal na mahal kong babae sa buong mundo, Sheila May, mag-iingat ka palagi. I love you from Tumawini, Isabela. Bernard po ito. Salamat. At pabati din daw sa bahay kasi narinig nila Lola at nakikinig ang mga bata sa bahay. Pa-shout out si Arman, Aston, Reflin, Angel at mga batang ano to? At mga batang HGB College ng Barangay 1 Tumawini, Isabela from Bernard Villa Flores. Hello po. From Texter 4637, ang galing nila mangutang. Ewan ko sa kanila kung bakit ayaw nila magbayad ng utang nila. Tapos ang sabi pa nila, sa ibang araw na daw sila magbabayad. Ubos na daw yung pera nila, DJ. From Texter 4637. Di na nagpaparamdam. Yan talagang number one sign na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala mo. Hindi na nagpaparamdam. Maraming salamat po. Ano, sabi rito, DJ Pabati sa Kambal Bulaluhan Branch 1 and Branch 2. Uy, Kambal Bulaluhan, baka naman po. Pahingin naman ng lunch dyan. DJ, inaaway ka niya. Yes po. Si Sir Reynald Kilang ay nakikinig po sa atin ngayon. Hello, sir. Branch 1 and Branch 2, Kambal Bulaluhan. Hello po.
Good morning, DJ Max. Pa-shoutout po sina Harvey Bakiran, Albert Gawiran at Denver Navarro ng Rappi Day Ilagan. Ay, hello po sa mga taga Rappi Day Ilagan. May free consultation po ba kayo dyan? Pacheck ko nga po yung under chassis ng aking sasakyan. Layo, ano, sa Ilagan pa talaga ako magpapaano, magpapacheck up ng sasakyan. Medyo ano eh, may tumutunog dun sa may kanang bahagi ng harapan. Hindi ko alam kung yung CV boots ko kasi natanggal na. Diba? Dating technician to ng Ford, dating manager, ngayon eh, naghahanap ng papagawaan. Ating text line para po sa mga kaka-tuning lamang sa ating programa na nais magpahabol ng kanika ng mga mensahe. That's 0935 DJ Noni, may nakikinig rin po sa atin. A big shout out to the Vice President of TOPS na nakikinig po sa atin ngayon, Dr. Reynald Kilang. Currently listening with us right now dyan po sa may Palawan. Hello sir and to the rest of the family. Si DJ Noni may nakikinig sa atin. DJ, may naghahanap po sa iyo sa ano, sa text line at saka sa live ko kanina. Namiss daw nila ang boses mo. Kung malakasan naman pala ang boses ni DJ Noni, ano talagang makapanindig balahibo ba? Talagang lahat eh kikiligin. Artistahin yan. Again, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo, di ba? Maliban sa nagbayad siya ng utang ng loob, ano pang binayaran niya kaya kapatid? A big shoutout po sa mga nakikinig daw po sa atin ngayon dyan sa may palengke ng Santiago and ng Alicia. Hello there. Narinig ninyo no, na may nag-chat sa akin. Kalimutan kong i-silent ang phone ko, kapatid. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from A1 with a song called Like a Rose. Back to back with the Savage Gardens, I Knew I Love You. Wait, may pahabol pala na mensahe si Texter 5673. Yung ibang utangera dyan, manhid na kasi kahit anong parinig mo sa kanila, eh wala na. Lalim na pinagdadaanan niya. No? Pero totoo to, ang hirap kasing maningil. Yung ibang utangera dyan, manhid at makapal na yung mga kalyo sa katawan kasi kahit anong parinig mo sa kanila, wala lang sa kanila. Kahit alam nilang sila yung pinapatamaan mo at pinaparinggan mo sa post mo, dead ma lang sila. No? Totoo yan. Ang kakapal ng kalyo. Mga calluses nila. Grabe. Deserve nilang ma-burn. Anyway, I'll be back for more info and for more messages. Again, enjoy the song from A1 with the song called Like a Rose and I Knew I Love You by Savage Garden. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was Why Don't We by 8 Letters on Here and Still Here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. 10:41 on the clock. For those of you guys na maagang nagla-lunch ngayon, happy lunch time po sa inyong lahat. And for those of you guys who are in need of environmental services, we've got good news to everyone. Because DNR Region 2 announces their DNR Express Permitting on Wheels at Iligan City, Isabela, which brings environmental services closer, fast, convenient, and accessible to the people. Check them out on July 27 to 28, 9 a.m. at Iligan Community Center, Centro Poblacion, City of Iligan, Isabela. They also offer free technical assistance, consultation, and permitting support. For more information about their services offered, you may contact them at 0967-149-2447 or check them out in their Facebook page at EMB Cagayan Valley Region or their website at r2.emb.gov.ph. Once again, for those of you guys who are in need of environmental services like permits, certifications, titling, surveys, ang DNR Region 2 po ay merong programa na DNR Express Permitting on Wheels dyan po sa may Iligan City, Isabela. Sa July 27 to 28, 9 a.m. po sa Iligan Community Center, Centro Poblacion, City of Iligan, Isabela. Diba, para maiwasan yung mahabang pila, para mas mapabilis ang proseso, diba? Bisitahin nyo po sila dyan sa may Iligan. Sa July 27 to 28, 9 a.m. Especially yung mga business establishment na kailangan ng DNR permit. May mga puputuling mga puno, may mga i-re-register, land surveying, mga ganyan. Sulitin nyo po ang kanilang programa. And for those of you guys, nakaka-tune in lamang sa ating programa, meron nga po tayong question of the day which goes like, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Meron kang nakatutuwang kasagutan, experience, or nakakabuisit na alaala? Ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217 or sa ating FB page na DJ Max. From Karen, pabati po DJ. Estudyante po ng Taps Alicia. Sa Taps Alicia ka po ba magtuturo? No po, dito po sa may Santiago po tayo. Tayo daw kasi ang Alicia. Dito ka na lang po, DJ, sa Taps Alicia. Malayo-layo kasi kapatid. Gusto ka po naming ma-meet. Gusto ka po naming makausap din, DJ, personal. Ay, bumuo ka muna ng fans club natin dyan sa may Taps Alicia. Tapos pupunta ako dyan. Andiyan naman si DJ Noni. Mas pogi sa akin yun. Ikaw naman. From Texter 4637, meron pa DJ yung kilala mo tapos bagong sahod. Tapos merong nakabantay na sa gate nila, hindi niya alam na araw na pala ng bayaran. O nakabantay na kaagad yung maniningil ng utang, ano? Meron naman yung iba, yung ATM, sinusurrender, diba? Pa-shoutout po DJ lahat ng taga-barangay 1, Centro Tumawini at sa lahat ng nakikinig from Bernard. Salamat DJ Max. Pa-request na din, Everyday I Love You para kay Sheila May. Okay, big shoutout po sa mga taga Barangay 1, Centro Tumawini. Na nakikinig po sa atin dyan ngayon. Binabati ko na din po yung mga kamag-anak ko dyan sa may Balug Tumawini, Isabela. Diba? Dyan kasi nakalibing, nakahimlay ang aking ama. Siyempre, taga dun siya. Ano ba naman yan? From Texter 4403,
Yung blinak ka na sa Sokmed DJ tapos dead ba pag nag-meet? Yung parang pag dumaan ka sa harapan niya, parang hangin na lang ba? Parang hindi kayo magkakilala, di ba? Kaya nga sabi ko, maraming nasisirang pagkakaibigan, maraming nasisirang relasyon dahil sa utang. Di ba nga, yung mga magjowa dyan, pag naghiwalay, nagbabalikan ng mano, ng mga gamit, nagsisingilan. Ako yung bumili nun ng burger mo noon. 57 pesos yun, bayaran mo, mga ganon. Kalimutan na nila yung andyan na sa labas yung Bombay para magsingil ng utang. Nagtago na lang sila sa bahay. Karan yung mga ganyan. Kawawa yung mga ano natin, ano, mga Indian nationals natin sa mga ganyan. Yung pagsingilan na eh, nagtatago na. Pero andun yung tsinela sa labas. Pagsingilan na, kukuntsabahin pa yung anak. Sasabihin pag dumating si ganito. Sabihin mo, wala ako. Sabi po ng nanay ko, wala daw siya. Mga ganun, di ba? Lumang joke na yan, eh, no? Good morning, DJ Max. Pabati po ng happy birthday si Denver Navarro from Pentamax Lulutan, Ilagan po ba to? Tama, Ilagan City. Kala ko Iligan, eh. Abot na pala tayo sa ibang dako ng Pilipinas, di ba? Ayun, happy birthday, Denver Navarro. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Hanggat meron kang hininga, kapatid, keep on breathing. happy birthday. Panlibre ka naman, di ba? Para naman lahat tayo happy o kaya magpautang ka na lang. Para naman hindi lang ikaw yung happy, para lahat ng tao sa paligid mo happy, magano ka naman, manlibre ka naman, di ba? From Jeziel, wala nang update DJ. Ultimo, hi or hello, wala man lang. Pag nakautang na, takbo na. Masakit, tinakbuhan ka kapatid, di ba? From Roxanne, iniiwasan ka na. Nagbayad ng una, pangalawa, pangatlo, pag ikaapat na, ang hirap ng singilin. Sa ikaapat pala nagsisimula ang senyales. Sa ikaapat pala nagkakaroon ng laro, tagutaguan. From Maricel, dead mangani, parang wala lang. Iba talaga siya, kiss na. Sino yung mini-mention mo? Sabi ni L dito, biglang nagkaroon ng amnesia DJ, parang natuktukan. Bukod sa hindi na ako kilala, nakalimutang may utang pa siya. Yun yung masakit, ano? Yung nakalimutan ka na, nakalimutan pati yung utang niya. Diba? Kakaiba naman yung mga ano, mga sumbatan na ganyan, yung mga nangyayaring ganyan, diba? Sumbatan. Speaking of sumbatan, sabi ni Anna, nagsusumbat na ng mga naibigay at naitulong niya, diba? Nung ikaw yung may kailangan, nandun ako. Oh, kaya nga binalik ko yung favor, diba? Diba? Bakit ganun kailangan mong ungkatin yung mga nakaraan na? At ang tulong, tulong yun. Usang loob yun, di ba? Ikaw lang pala yung tumulong na naniningin. Naka-restrict ka na, DJ, from Micaela. Paano kung malalamang naka-restrict ka na? Hindi na nagde-deliver yung message kahit online na? Ganun ba yun? Panay, ano na lang, DJ, panay kalimutan na lang. Sabi ni Kami. Grabe yung ano, no, yung part na nanunumbat yung ano, tawag dito, yung nagkautang siya. Meron pa sabi rito, yung siya na yung nangaaway. Gumagawa ng gulo, ganun. Ah, masakit din yung kung sino pa yung umutang, siya pa yung mayabang, siya pa yung malakas yung tama. Ewan ko ba, ano? Ano ba namang ugali yung mga ganyan na para bang hindi pinalakay pa ng magulang properly, ganyan. Parang walang GMRC. Hindi na nagpapakita or hindi na nagpaparamdam, DJ, from Israel. O, totoo yan. Ang problema dun, saan kaya natin siya gilapin maliban sa alam natin yung bahay niya kung pinagtakpan na siya ng mga kamag-anak niya, di ba? Wala na si pare, wala na si Mari, hindi na mahagilap, anak na lang nagpapakita, from Zim. Yun ang masakit.
yung anak na lang, parang nagkanya-kanya na rin sila magkakapamilya niya, di ba? Hindi na ma-search sa Facebook, sabi ni Ronald. Grabe naman yun! Blinak ka na pala! Diba? Yan, sinasabi ko nga, ang daming nagtatapos na pagkakaibigan dyan. Maraming nagwawakas na relasyon dyan. Alam mo, kahit mismo kapatid mo, pag nagkautang sa'yo, parang nawawala yung ano ninyo eh, yung pagiging magkamag-anak ninyo. Di na nagsisin sa message kasi alam niyang sisingilin na siya from Rose Anne. Bigla-bigla na lang nagkakasakit, DJ. Sabi ni ni Boss El. Ang sakit niya, maliba sa Alzheimer's disease, amnesia, e cancer sa utak. Paano makakabigay? Paano makakabayad sa utang? Lagi nakatambay sa inuman, sabi ni Rafael. Feeling ko si Rafael ganun, di ba? Yung nangutang sila sa'yo, tapos pinang McDo at pinang Jollibee nila yung utang nilang pera sa'yo, DJ. Tapos ikaw, wala kang kinakain, di ba? Karabi naman yan. Texter 4637, ano? Parang ang lalim na pinagdadaanan din niya itong kapatid natin na to. Very, ano no, very relatable naman pala ang ating question of the day. Daming na-trigger. Keep on sending those messages, mga kapatid. Our text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Ellie Goulding with a song called Love Me Like You Do, back to back with Lil Mix featuring Jason Derulo with a song called Secret Love Song. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. My name's DJ Max.

27 to 28, 9 a.m. at Ilagan Community Center, Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. They also offer free technical assistance, consultation, and permitting support. For more information about their services offered, you may contact them at 0967-149-2447 or check them out in their Facebook page at EMB Cagayan Valley Region or their website at r2.emb.gov.ph. Again, for those of you guys na kailangan po ng environmental services like surveys, tree cutting permit, chainsaw registration, land titling, and so on and so forth, certifications. And meron nga pong program, ang DNR, which they call DNR Express, permitting on wheels dyan po sa Maya, Ilagan, City, Isabela, sa July 27 to 28, 9 a.m. sa kanila pong community center sa Centro Poblacion, City of Ilagan, Isabela. And speaking of DNR, sa katunayan, naka-tune in po sa atin ngayon ang head ng EMB PEMU Isabela, none other than Mama Jaylene Romo Siribine. Tama ko kung na-pronounce ko po ng tama yun na Doc Reynald. Nakikinig po sa atin ngayon ang boss, head ng DNR, EMB PEMU Isabela, si Ma'am Jaylene Romo Siribine. Head ng DNR. A former classmate ni Doc Reynald. Hello po, ma'am. Happy listening po. Hope you're having a great time, madam. Eh, ma'am, may ano po kasi. May concern po ako. Pwede po ba akong humingi ng permit? Magpapaputol po kasi ako ng puno. Papaputol ko po yung puno nung kapitbahay namin na may utang sa amin para naman tumumba dun sa bahay niya. Maramdaman niyang may utang pa siya. Happy lunchtime na rin po, Mama Jaylene Romo Siribine. Likewise, kay Doc Reynald Kilang, dyan po sa May Palawan. Hello, sir. Ang gusto kong bumisita dyan sa Palawan, Doc. Parang kailangan kong magbakasyon. Baka po pwedeng mabigyan nyo ako ng free trip to Palawan. Grabe naman yun, ano? Kaya bago-bago, nanghingi ng trip to Palawan. Parang ano, Doc, parang nade-depress po kasi parang I have to find myself. And I guess only Palawan can heal me. Masyado na po akong natusta sa init ng Isabela. Parang kailangan ko ng lamig ng Palawan. At kailangan ko ng dagat dyan sa may El Nido. Pangarap ko, dalawa lang ang lugar na gusto kong mapasyalan sa buong buhay ko dito sa Pilipinas. Batanes and Palawan. The rest, parang gera na lang ang meron na natitira. Parang wala na akong ibang makitang lugar dito na may kapayapaan. Dito sa Santiago, puro utang. Dito sa Isabela, puro... Ewan ko ba, tagtuyot ang Isabela ngayon, mga kapatid, di ba? Grabe, ano. Hindi ganong kadami yung rainfall na dinaranas natin ngayon dito. Nakapag pag may promo. Mas gusto ko po, Doc, yung ano, yung libre. I really love Palawan, ano. Although hindi pa ako nakarating dyan, pero lagi ko tinitignan kasi lagi kong chine-check yung... Ano ba chine-check ko doon? Hindi, lagi ako nanonood sa TikTok ng mga Palawan experience ng mga kakilala ko, ganyan. And I find it amusing. I find it very relaxing. Pagpunta kang din at Jawan, okay naman, di ba? Ano ako masabi doon? Again, meron po tayong question of the day. And our question goes like, ano-ano sa tingin ninyo ang mga senyales na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo?
Baka may magsasabi dyan, DJ, nagpunta na po ng Batanes. Tama po, Dok. Walang mapasyalan na... Walang mapasyalan dito sa may Isabela. Puro building. Ewan ko ba? Sana naman may makaisip dito na politiko na maglagay ng dagat. Nilapit yung dagat sa Santiago. Grabe naman pala yun. Mahal masyado pag libre. Kaya-kaya nyo yun, Dok? Kayo pa ba? Ang kung... Ito sila, very deep ang pockets. So. Kapag ano, pag ano po, may mga ipapasabay po kayong gamit sa mga cargo, sa mga to-go, ganyan. Isama nyo na po ako sa box para mas mura. Diba? Per kilo ang ano. Willing to sacrifice, di ba? Para makarating lang ng Palawan. Tapos pag ibabalik nyo po ako, lagay nyo lang ako sa styro. Tapos para agos nyo na lang ako hanggang makarating ulit dyan sa may pangpang ng... Kahit saan na, kahit sa Sorsogon, sa Zambales, o kaya dyan sa may, kahit saan na, Batangas. Yan naman basura si DJ Max, ano? Ano mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Sabi dito ni Texter 5392, may aso na sa harap ng bahay nila. Sabi ni Albert Gawiran, biglang nagkaroon ng aso, ano, para pantaboy doon sa, ano, sa nagpa-utang. Doon sa naniningin. Dati wala naman tong aso. Ang meron lang dati dito eh, uod. Ay, biglang nagkaroon ng aso, masakit doon, Siberian Husky. O kaya kung hindi man, German Shepherd. Grabe talaga. No? Biglang nagkaroon ng security guard. Sabi dito ni Texter 4403, naniningil pinsan ko dati, DJ. Bata yung naabutan dun sa bahay ng sisingilin. Sabi, wala daw po si mama. Masakit dun, hindi na-orient properly yung bata. Ano, nasabi niya yung daw. Wala daw po si mama, sabi niya. DJ, ikaw po ba si DJ Cupido? Teacher din yun eh. Hindi po. Ako po si DJ Max, ever since. Although parehas kaming teacher, parehas kaming LPT, pero hindi po ako yun eh. Magkaboses po ba kami? Parang hindi ko naabutan yan. Mga ano pong year yun si DJ Cupido? 1991? 1992? Kasi ako po'y pinanganak nung nagkaroon na ng isip yung nanay at tatay ko. Yung inutang nilang pera sa iyo, pinangbili pa nila ng masasarap na pagkain, tapos yung kawawang naniningil ang ulam lang sardinas, DJ. Oo nga, no, tayo yung naghirap. Para sinalo natin yung problema. Malapit ko na kayong i-report kay Ma'am Anui. Kay Ma'am Jelaine. Alam mo kung bakit? Hihingi ako ng permit para ipaputol yung puno sa harapan ninyo para bumagsak dyan sa bahay ninyo. Sama-sama na kayo! Diba? Para matigil naman na yung pagfa-fantasy mo na may pera, gano'n, diba? Sa Taps Alicia siya DJ, mga 2 years ago po. Ah, okay, Taps Alicia. Pasensya na po. Malamang sa malamang hindi kami nagkaabutan. Malamang sa malamang, wala pa ako sa mundo, no? Kasi bata pa po ako, sa totoo lang, I'm 19 years old. Oh, wala, di ba? 19, dihan niyo pa ba ako? Bata pa po talaga ako, sa totoo lang. Kaedad ko po yung... Sino ba? Hindi ka naman pwedeng sabihin si Drillon, di ba? Kapag sisingilin mo bukas ng bukas hanggang sa hindi na nagbayad, totoo yan. Diba yung masakit yung binukas-bukas ka eh, tas ikaw naman na umasa, pabalik-balik ka, bukod sa nasayang yung oras at yung effort mo, yung gasolina, yung nagmamahal ang presyo ng petrolyo. DJ, to be honest, ilang taon ka na po, hindi natin pwedeng i-reveal yan, kasi yan ay kabali sa confidential files. Kaya nga, confidential, di ba? Hindi natin pwedeng i-reveal. Mamaya, ma-imbestigahan tayo. De, joke lang. Ako po ay, inanganak noong September 17. Search nyo na lang. Ako nga lumalabas sa Google.
GMT mo yan, kapatid. Kahit ako kasi nakalimutan ko kung anong year ako pinanganak. Basta ang alam ko, age doesn't matter. If it matters to you, then I don't care.

siya. Inoperahan daw siya, yun pala nagtago lang. Ngayon lang kasi nagkapera at nagbayad. At least binayaran ka, di ba? May mga kakilala nga kami dyan. After mo hospital, hindi na kami kakilala. After daw, after daw ma-hospital, naghirap, baka pwedeng thank you na lang. Yun ang nakakainis na talaga. Kapag uutang sila, utang sila ng utang, hindi sila marunong magbayad, DJ. Totoo nga yan. Dami talagang natitrigger na mga listeners natin ngayon when it comes sa utang. Ano? Parang ang lilinis natin. Parang never tayo nagkaroon ng utang sa buong buhay natin. Sa mga hindi pa po nagkakautang dyan, sige nga kung totoo yan, padalhan nyo ako ng pagkain ngayon. Diba? Anyway, dami ko na naman nasabi. Let's get back to the music. I've got your song from Jason Derulo with a song called Savage Love. Back to back with Shawn Mendes, If I Can't Have You. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

Filled This Moment by Pitbull featuring Christina Aguilera right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Kapiling niyo pa rin po DJ Max. And guess what nga po mga kabatid, classmates and fellow Topsians. We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam. Again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, umantabay at tumutok sa ating programa. Sa lahat po ng mga nagpaabot ng mensahe, shoutouts, greetings, answers sa ating katanungan, maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway, hindi natin pwedeng tapusin ang programang ito hanggat hindi natin binabasa yung mga pahabol na mensahe. Likewise, yung mga answers dun sa ating katanungan. Nananatiling, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Kung meron ka pang pahabol na mensahe, pwedeng mo pa rin padalhin sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Save mo na yan, kapatid, for future purposes, diba? Para naman mabilis ka makapag-text sa akin. Hindi yung natatabunan ka na lang. Hirap kaya pag natatabunan. Magandang tabunan na lang natin yung nagkautang. Again, ano-ano sa tingin ninyo ang mga signs na hindi na magbabayad ng utang yung kakilala ninyo? Sabi dito ni 2154, utang kalimutan DJ. Ay, masakit, ano? Utang kalimutan. Runaway utang, mga ganun. Sabi ni Boss Eloy, bigla-biglang nagkakasakit DJ. Ang daming rason. Keso kailangan daw niya ng gamot neto, kailangan daw niya ng gamot para sa asawa niya, sa anak niya. Yung pala, naghahanap lang ng lusot. Ine-extend yung utang. Tama! Diba? Para bigyan mo siya ng mas mahaba-habang palugit kasi para intindihin mo siya. Ganon. Ganito ba talaga ang Pinoy? Magaling sila mangutang. Bakit hindi na lang sila maghanap ng trabaho yung hindi aasa lang sila sa utang? Diba DJ Max? Tama naman. Ang masakit kasi dito kapatid. Let me explain something. Alam mo, kahit may trabaho ang isang tao, talagang uutang at uutang yan. Ano kasi, una, mababa ang sahod, hindi sapat, diba? Tapos yung expenses, living expenses, like yung pagkain, transport allowance, yung mga ganyan, and other bills, and so on and so forth. Mababa kasi ang sahod sa Pilipinas, sa totoo lang. Diba? Ilan lang yung employer na may malasakit sa empleyado nila, tinataasan ng sahod. O kaya yung mga employer na talagang ang ganda ng benefits, competitive ang salary. Yung iba kasi, diba, sa hiring process, very competitive ang salary, ganyan, diba? Maganda ang mga benefits. Only to find out na pagdating mo doon, grabe, competitive pala sa kamatayan. Diba? Pangalawa, very illiterate yung karamihan ng mga Pilipino when it comes sa finances nila, diba? Yung hindi marunong maghawak ng pera, hindi marunong mag-budget, mabilis na maubos ang pera kasi bili dito, bili dyan, mga one day millionaire kumbaga. Yung pag nakahawak ng medyo may kalakihang pera, puro luho agad ang binibili kesa i-invest, di ba, ganyan. Yan ang masakit sa mga Pilipino, di ba? Kaya nga dapat sila makinig kay Chinkitan ulit, di ba? Ano dapat na mas malaman ng mga Pilipino financial literacy para mas maging stable sila.

natin naman natin ng highlight din, lagyan natin ng spotlight yung pagdating ng PAX Silicon. Kasi walang clear boundary yung pag-establish ng PAX Silicon dito sa Pilipinas, di ba? At the same time, parang nung binasa ko kasi yung available na public documents when it comes sa PAX Silicon, parang somewhat dehado ang Pilipinas, ganun. In some way, parang walang proper ownership, parang ganun ba? Parang walang... Mamaya, basahin ko nga ulit yung when it comes niya sa PAX Silicon. Yan yung binabasa ko ngayon. At saka gusto kong mas ma-enlighten when it comes dyan sa, sa panibagong venture ng Pilipinas. Meron pa yung yung nais yatang mag-invest ng Israel government. I don't know if it's dyan sa may Palawan. No? Yung investment na... ino-offer ng Israel government. Ewan ko if it's the Israel government or isang private na company dyan sa may na Israel base. Anyway, once again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin, sa lahat ng tumutok sa ating programa na walang sawang o umantabay, of course. This has been your DJ. My name's DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day and laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Shakira with a song called Waka Waka para lahat na nagkautang dyan ibumukaka. Back to back with Jennifer Lopez featuring Pitbull with a song called On the Floor. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. DJ Max, now signing out. Enjoy!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Na nag-inip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Ange, ako kasi yung nanalo.
2: Ah, yun lang.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigisa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!

0: Dentist ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Parang problemado ka, Bes.
2: Kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang!

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: The best things in life are free. Naman! So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Ah, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na... Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.

0: Ma, buntis po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TOPS!
2: Hey!

0: Anak, bakit ka lahat lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa iyo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa iyo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Hi! One thing I really love in TAPS, the interactive touch boards, not just in one classroom, but in all classrooms. And these are not just...